iwaju olagbemi JP anu ni moriba lari ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa jiri ayo.

0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi tielo jojuma. Ame.
1: Ogo mani fuwa la roloke. Fumbo gbo kati olubo. Si wangba me kakri gbo gbo rilevi. Agba la ye. Ma dupe. Lawo ni magyemu. Tupe lawo babami. Tupe lawo eni to di esi moli alay. Awa koti kudano. Mo rili aye wama. Awa koti kuo legbe adji washo. Dupe lawo babami. To sheka ise gbe adji washo. Basi bi pepe. Ma yimbe. Ni igba me san toto ni lele bo tin yi pe baba mi je ko ri ojo Friday oni maje mu ti je ko ri Friday keji ninu osu May ma dupe lowo baba mi awon kan fe ri osu May osu karun won ori baba mi ti je ko ri osu karun ma dupe bo tin dupe to yin dupe pe enikan to je ko ri ojo kejo ninu osu karun 26 ki la o se Bossy bi pepe ya jo hallelujah meji ati ogo meje bo tin keyen isele kan gbadan sele bo ti hallelujah meji ogo meje wa to fori bale ni igba meje ni bi pepe re bo ti wa se isele aba mi kan gbadan sele mo wa gbagbe kini baba mi arugbo ojo ni ka jo se na ni to wuro ya mi ndi enu lo akoko re ya jo rin ajo emi ka gbo on to ni maje mu ni mo gbo oko Exodus 23 Exodus 23, verse 22. Hello.
2: Sugbon bi iwo ba gba ohun re gbo ni toto.
1: Ma gbo to ba gbo ohun Oluwa gbo ni toto, to ba gbo ohun e gbo ni toto. Yes.
2: Ti wo si se gbogbo eyi ti mo wi.
1: To se gbogbo ohun, gbogbo ohun to Oluwa ti wi.
2: Nje.
1: Nje.
2: Emi o ja si ota awon tin se ota yin.
1: Emi yo se kini?
2: Emi o ja si ota awon tin se ota.
1: Emi yo ja si awon ota tin se ota yin.
2: Emi o si foro awon tin foro yin.
1: Emi yo foro awon eyin kan wa ti won foro. Eyin kan wa ti awon ota foro e ti won da mu e. Olorun yo je kini ota fun awon to je ota fun e. Ohun a de foro kini gbogbo awon to foro.
3: Hey, great music and fantastic.
1: Wo ninu aye. Iyan to ba ti le se ife Olorun. Oya 23 re.
2: Nitori ti angeli mi yo saju re.
1: Sugbo losu karun angeli Oluwa ma siwaju e. Yes.
2: Yo si mo odi odo awon eniyan Amori.
1: Yo mo odo awon eniyan Amori.
2: Ati awon Iti.
1: Awon Iti.
2: Ati awon Perisi.
1: Awon Perisi.
2: Ati awon ara Kenani.
1: Ati awon ara Kenani.
2: Awon Ifi.
1: Awon Ifi.
2: Ati awon Jebusi.
1: Ati awon Jebusi.
2: Emi o ke won kuro.
1: Sugbo o yo ma gbogbo ota ni yo ma gbe won ku opata. But yo mo kangeli lo ni waju e losuka. Iyan to ba te le farabalẹ gbohun Oluwa. Un to Oluwa so to se nse un gbogbo to Oluwa so fun. Yes, verse 24.
2: Iwo ko gbodo teriba fun orisa won.
1: Mo bi ma teriba fo sa won. Ma so Olorun mi na lo so. Yes.
2: Be ni wo ko gbodo si won.
1: O to gbodo si won. Yes.
2: Ki o ma si se gege bi ise won.
1: Ma se gege bi un ti won se gege bi ohun rira. Iyi ti won si yen noju ko riran leti ko gboro. Iyi temi kede re fun noju o leti o de gboro. O de tun soro. Yes.
2: Bi ko se pe.
1: Bi ko se pe.
2: Ki wa ki o fo won tutu.
1: Ko fo won tutu. Yes.
2: Ki wa ki o si wo won. Ki wa ki o si wo ere won pale.
1: Ko wo ere won pale. Yes.
2: Eyin yo si ma sin Olorun Oluwa Olorun.
1: So ma gbo iwo yo ma sin Oluwa Olorun re.
2: O yo bu si onje re.
1: O ma bu si onje re.
2: Ati omi re.
1: Omi re.
2: Emi o mu arun kuro laarin.
1: Obi o ni saisan losu karun. Yes.
2: Obi kan ki o senu.
1: O sen to ma senu ninu ile re, o ni sagbon ile re. Yes.
2: Bẹ́ẹ̀ni kì yóò yàgàn ní ilé rẹ.
1: Kò sẹ́ tó máa yàgàn nínú ilé rẹ. Yes.
2: Ìyọjọ́ orí rẹ. Ni èmi yóò fi kún.
1: O ní ṣọ́kú ní kékeré, ó ní ìyọjọ́ orí ẹ ló máa fi kún. Ibi tá a parí ẹ̀ sí ni. Ìlérí tó ṣe nìyẹn tó bá ti lè gbóhùn Olúwa tó dẹ̀ ṣe gbogbo tó pa láṣẹ fún ẹ. Ó ti tọ́. Kò ní ságàn nílé rẹ. Ìyọjọ́ rẹ ló máa fi kún. Kí ló wà fi parí ẹ̀? Ṣèbí nítorí ìgbàlẹ̀ mí ẹni. Injo ati rumi soke fun gbalẹ mi awon kan ti won ni Jesu ti won mu kolo ti won mu baba mommy ti won ni Olorun ninu aye won to ye pori sha ni won se oni ko fo gbogbo sha yen tutu

0: Ogbe yo mo le wa do ba le wa kunle e ja dupe lowo baba agbalagba ina gbori ile feju enikan ni woli e wa sori Facebook lana na 77 festival of the first born mo nbo la ro yi bo go se nje ti olohun ki n to bo si ba yin ka oto e ba yin ka o si fun bo la ba se se o olohun amo ope si ngbon mi ope n se mi mo ri osu mare ni osodi mo ri osu mare nwema mo wa bere oluwa kini tun me leyi oluwa ni iko mi mo ran lo si osodi nitori awon eniyan 1000 le je 10000 o si so nkan kan to ni ki n se lowo mo nbo gbogbo ni e ba mi ki e ba n ki e ba n ge ba n dupe lowo e kini ki n so na sa e kan ba n so pe jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba gbo pe mi atawon eniyan re adupe pe okun ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyin ayan be fun ti baba mi arugbo ojo dewo 77 ana edide nle ejajo ki haleluya nla mejo si asi si ogo marun mommy edide daddy edide bo ke to se nkan kan egbe ese meta si waju ateyin te 177 ateyin ti e ni anfani ati wa ninu osu yi ni wa gbare mo so ni won re mi si oni pelu majemu ati ipe osu to wonu e ni lekun o si fun o o da mo gbese kan lo si waju wa sorire gbe keji wa sorire gbe keta wa sorire gbe keri wa sorire gbe karun wa sorire gbe kefa wa sorire gbe keje wa sorire gbe ese lekejo loruko jesu wa sorire nibi to wa de yen nawo e soke baba gbogbo en to ya mi nle je nle won ba in the name of Jesus Christ gbogbo eni to ti ya mi nle olorun je nle won ba pada in Jesus name. Now be se gbe owo yen soke se le jijo ope e kan jo ijo yen lati fi dupe en to se lati fi gbega fun to denwo ni ana eyin le mo wa nbe awon to wa nbe mo ko tun se bebe e wo awon testimony bo se se wele wele eh ni nkan kan ti mo fe se laaro yin leyin adua ti ba gba fun yin ma si ni ke gbe anointing ti mo fun yin lana e gbe wa sori Facebook enikan ni ti mo ni le ni o to yin wa lana se gbogbo eyin te wa ni osodi ni waju olohun ateyan iru pade bayi ki se pade to convenient but emi oluwa ni iko mi lo si osodi to ba ti di ola saturday ni ago meje ngba ti o ba fi di ago mesan abo woli odekun li o ti ku oleko enikan ni 7 to 9 be ni mo so gbogbo se nje ti olohun ibe ni emi ati yin o ti lo pade baba mi ologun ajobo gbogbo eyin te wa ni osodi ma juwe bi ta fe lo ni simo bo the same osumare na mo ri nwe ma ani ketete yan ba ti riru nkan ba yen nkan ni enikan ni woli awon tin be lo sodi kin le fe se fun won ma ba won ma no yin ti won ilowo ni gbogbo eyin te wa nbe oluwa ni mo fe tun pese ise testimony kan nbe awon testimony eyan 1000 ko tun jade lati be so mo n pada abo eje n se bayi o ka to jiju ope eje n pe eni ki won pastor iko ba njuwe ibi ti mo nbo lo sodi
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa musin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe n lo Jalisco field Jalisco Field, lẹ́yìn oṣù di sọ́lọ̀ local government.

0: so mu ko lu mu ke se njiju ope enikan ni eyin osa mo jope lo iwo nu ni mo jope lo laipe yi pelu majemu olodun ni mo fi so eyin na ewo bo ni kini so se le ni isin osumare sare yo si mi oni nkan bayi ni ko se fun awon eyan ni anointing oil bi n ba wo bo mi 77 ba wa bi n bi oba si mu dani ti n fi kan awon eyan oni lo se so ji nbe ki n lo 2 hour be lo se ni ka tun se njo sunday ni wema and iyo je isin tu sile han han eyin na tun wo run yin bayi engineer e won te ni so bo ni se ni mo dupe ki n fe dupe pa
1: haleluya oruko temi ni kazim oluwabumi mo je omojo olorun jiji lori afefe ni 2022 beni sir so e o komi so fun mi pe ohun ni di omo
2: won la won ni di
1: omo so gba to mo a lo a ma jo ni kini
2: e mo ni kini oye wa se lo to
3: beni sir
2: e ma jo ni kini
1: so ko si to ma do mo
2: o se ti ma do mo gbogbo kini yen ke do mo
1: mo a lo se scan so gba ti mo de scan o wa so fun pe mo ni PID disease
2: won le ni PID disease
1: e ni pe so ko le do mo mi le loyun for now pe but ba won wa sha ko awon ogun fun mi pe ki lo take awon ogun yen so mo sha take awon ogun yen ogun yen osise mo tun lo si awon alagbo agun yen osise so ni 2023 ya ko mi ma so fun mi pe ka ma gbo program yen so mo a so fun ya ko mi pe emi o like ma gbo program
2: ki radio
1: iro ti po ju because I was born and brought up in Deeper Life pe so mi won fi yen ko mi won sa ma to ba ti di oruba won ma pe boya e gbo kini kan ma yin mu ma pa phone so ngba to wa di match a wa lo sodo won a lo ki won by de be ba won ko bi won ti wa ba mi soro won ko bi lowo ko mi pe show ni data o wa ni ya wo sori Facebook e ba mi wa odekunle epa France ba ba mi mo sa won pe ki lo fe se kito charge ba won ti ra sweet time yen se program kan eyin ati mama e ni ko sweet meji dani bẹẹni so won sa ko sweet fun mi lọwọ mo sa won fi kino se ya so ngba ti oko mi ma ti o ma ri o wa ri pe wa online so mo wa ri pe eyin ati mama be joko mama rẹrin papa iru awon program ba mi ohun
2: like iwo awon eleyi ti won boye kai
1: mo sa n so sinu pe awon eleyi love in tokyo kini ko ki
2: love in tokyo love in kai
1: so ngba ti won sa ma hand program mo ti ri pe won ti last week kan ka wa to ka to join so ma awa ni pe ke to sere ofe pe mama ni kokoko gbadura so bu ti mama se kokoko gbadura mama wa so pe o ni ara biru kan to nwo awon npe o de need omo nge but bawon se gbadura yin pe ko se ami o fe oko ni osu iwa loyun
2: sey makaya dalia o fe oko wa loyun o le ni kan ti nwo sister atoko won bi o se wa nu love in tokyo and love in abi e won na mo so ohun wo mi bo sami wa gba ka re wa bi omo oyun lo pe 1 september
1: so ba e sha bit mama she soro yen mi sha mi oko mi
2: sha mi
1: oko mi sha paro a mi so oko mo wo ngba ti eyin na ma tu the same thing e tu repeat oro yen mo sha wa se ngba ti ya ko mi wa nwo mi bi pe boya mi ni mo ni problem won tin koju simla
2: won wo pe omo yabo lemi yesu
1: mo sha se ami mo sha se ami yen buti oko mi mo mi wa ni pe ani lo le ni ale ojo yen so ngba ti o wa di ale ojo yen ma to ko mi wa meet
2: lale ojo na aya evo me five bo ba wo bo ba dele lo ni 77 eyen mo se nkan
1: so e ma te wa meet ngba te ma te wa meet bo e wa di like 2 weeks mo expect menstruation mi ri menstruation
2: ri menstruation
1: mo ma ni cramping gogo ma di mi pe boya o adjust date boy wa no mo kekere kan ni omo yen like 7 years boy wa ba mi wa ni auntie e ti loyun mo ana kini wo mo ton pe ni oyun o wa ni e pe awon doctor mo lo so fun pe ko won wa so fun pe mo ti ni oyun mo a sha mo gba te ma to ko mi wa lo mo so fun ko mi pa wo mo yo so fun pe mo ti loyun yen ba ni to ba ti dojo monday ka lo se test mother pa she
2: just so quick
1: man ya be show mo result ti won fun mi ni kokko be sha o wa ninu pa ma se test bo edojo Monday mo sha tele o wa tele mi lo ba lo se test ni bo e je positive
2: o doyun hai
1: binu ko mi se dun niyan o sha ninu edugan ojo ikedere mo nlo si class so ninu wa dugan de se pe o wa lo le o wa lo se favorite food mi
2: won lo ba yi se onje ta wa lo ni love in Tokyo lo ibi ti fe pe si re
1: o lo se favorite food mi o wa gbe wa fun mi ni school so ngba ti mo sha mo ni mi sha du sha ngba ti mo wa dele mo so fun pe oyun ele mi ma se ni
2: eh e se
1: mo ani ma se ni o wa ni kilo je mo ani pe kila ti achieve I ti achieve anything npe mi ti ni shop mi ti se nkan kan o wa ni pe olorun ojiji to se sibe olorun ojiji so pe ko won se pe leyo won ma file ni won won sha gbe si condition npe to ba ti mo ko ma fi yin sile o won ma gun lo si registry ma se engagement ma se mo ni won sha ka o wa ni agbara olorun ojiji ka so be won pa olorun ojiji yen inu won bi mi
2: inu bi yin
1: mo ni a se olorun ojiji lo fun mi ni
2: oyun ni
1: ini ko mo sha change okun pe eleyi se ma se o wa sare pe mo mi e o wa so fun mi pe ah olorun jiji ti se o kini ko kini ko ya sare bo mommy sha wa sare de ninu mommy sha du cha wa ni se nkan ti mo fe niyan mo wa ni nkan ti mo fe niyan cause story need ile won n gbogbo iran won won e ko se ni to se wedding ri need ile temi na kedere gbogbo awon ton se wedding be they didn't have happy home
2: ah no way lola testimony them boy in ti won o se ri le yin ti gbogbo agbara se ami wa break record in Jesus name sit down mi o be soro pupo loni ka le tete ku
1: so but mo me se wa so pe se nkan ti mo fe na mo ni nkan ti mo fe ni mo me wa ni ah pe agbara olorun pa pe olorun won me na won like olorun jiji gan won sha na won sha baba mi o je joju team so our choose date pe June 26 am a se introduction so ngba ta sha se introduction o wa ni pe a se introduction ni 26 o wa ni pe ka mu July 29 fun kini oko mi wa ni rara se pe following week
2: let's se register yen
1: oko lo n fe se registry lo n fe se engagement lo n fe lo si church wedding lemi wa so pe so lowo ni o lowo o n so pe o fe se gbogbo so mo aduru nkan to sa ma tenu agbara olorun ojiji ka se adabi ti olorun e papa so basilori teni
2: e fun mi 5 gbogbo eyan omo lo ewo testimony bi se n se wele wele e je ti e foro le ki mo foro le soro ani mo mo ri nkan kan osumare mo nwo yi mo ro sumare ni osodi iru first time iru e akoko oru e laye mi mo ri osumare nwema anti n ba ti ri osumare nti emi oluwa n so fun mi ni pe ohun duo de wa nbe o lohun duo de awon kan tawon na mo so testimony bawon yan se n so testimony olufe to ba n gbo mi loni ojo ji mo loyin e mura o mo pe baba yen eni ki won juwe eje ni won juwe bi ti mo bo ni osodi laarin 2 hours iyen ni ola saturday ago meje si ago mesan abo o ti to in fact ti ba so won lohun olufe a sese pari 77 in fact 77 sese n ko gba nle the same anointing yen na lagbe wo sunday ni festival of the firstborn gbogbo eyin teenager gbogbo eyin youth for Jesus gege bi as a so is going to be deliverance galore and gbogbo awon akobi omo lagbo wole awon ti o ba sinbe awon kokon to ni anointing oil be ni ni osodi ma gba anointing oil dani o ni ya awon ti emi oluwa ni kin fun o ni ipile fun ise iyanu fun awon eyan 1000 ni gbogbo agbegbe osodi and 1000 le je 10000 le je 20 o risirisi ohun ona re nikan mo gbogbo eni to foke ni igba meje to se ami mo so ninu majemu olohun pe ilekun ti o si fun awon molebi yin ri ilekun ti o si fun awon asiwaju e loruko jesu ko si fun ko si fun ko si fun ko si fun ko si fun ko si fun wo ko si in the name of Jesus e kigbe ilekun mi a si mo n lori Facebook e juwe
3: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa n sogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa musin gbogbo eyin te n bo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe n lo Jalisco Field, Jalisco Field leyin Oshodi solo local government. God bless you.
1: O sha so be fun mi sha mo ba give mo gba so ngba ti ma di July mo me wa se pe ka wa si 77 o wa bo si date birthday mama so by wa de ibi be mo wa ra awon eru to po mo so fun ehun egbon tele wa egbon obirin kan tele wa so mo so fun pe ah eh a fi bi victim camp pe sha dura yan ma gba nbi bayi sha mo me sha so pe ki fi oko kan ki fi ma gba dura bi kokoko be sha ngba ta wa setan o wa ni ka yipo mi wa te be stress ara mi because mo ti ro pe adura mi o le gba mo so fun pe e meta ni ma yipo mo ni ka lo fun 7 1 mi ni strength 7 pe e meta ni so ngba ta wa yipo mo an so sinu mi pe ah olorun ojiji won ni wo lo fun mi loyun o to ba je lo to iwo lo fun mi loyun wedding yi je ko bo si rorun to ba de je pe wedding marriage ma ti bobo yi ko ni wa okay koyin yen jabo leni koyin yen jabo pe ki onikaluku te ma lo ni lo titi so mo sha yi won yi pe yen fun 3 times o de ma ni ori kan to ma form ni every month ori yen to ba tin form mi bayi to ba ti lo 1 month ori yen ni stop
0: 1 month
1: be ori yen o ma form mi gan de se pe ma ti ba fe sun gba nbe ma gbe pillow sori ma kawo sori gan so ba yen won yi ko yen o mi shan ni
0: eyin be
1: titi so ọkọ mi wa ni pe kin ojo yen ori yen fọ mi ọkọ mi wa ni kin fọ mi yen fọ ori mi won a sa fi ori mi yen fọ ori mi so ka to dele yen lo ori yen lo ati esi na mi ri e
0: ri mo esi ni ri mo lai lai
1: so ngba ti ngba ta wa sa dele boy wa di like 1 week 2 weeks mi ri anything e fun wa loro lojo yen mi ri anything o wa di like a week to our wedding won sa pa ororo ti won ti e fun mi yi je nti e lo mo si mi ma n gbo olorun ojiji yen but won ko bi ara si prayer yen gan lokan olokan ma gbo to ba ti di testimony o ma ko te tori won ma ni awon fe pe won ma n paro abi nkokko be nsa
0: se gbo won la awon eyan ti scam jun ke se jo won
1: so ma so so wa ni ojo Monday week wedding mi yen pa I ti ra anything awon ta fe se wedding na I ti ra aso I ti ni drink I ti anything boy wa ti on Monday e wa gbe testimony yen kan pe eni so pe ohun ri alert 2 million ah mo so fun mo si mi pe ah se eni yi to ri to se gini se olohun ojiji yen ori pe mo wa si 77 lojo yen pe se ko ri pe mo ni dowo fun wedding yen abi nkan kan be sa mo si mo so pe se wo je ara wo ni pe o wa njo ni mo ni to ba
0: o wa njo nu ni
1: mo ni to ba se jo wa njo ni se ba njo nu ma yen ri pe mo wa si church o de ri pe mo ni di owo ojo mi sa binu mo ko cut radio ni pa won we to this how many days it have mo sa binu mo cut kini won so wa so pe kemi na so owo to ni o ma san yo
0: mo ni ke san ko be na
1: mo ni mi ni san kankan ngbe ti ma anjo nu ma yo ba ti ri pe mo wa si 77 to ba ti le se ko ti mo fe mi ni so anything mo si mi o sa san kankan mo wa lo we lojo yen mo a fi ororo yen para
0: elo ile e bi para
1: mo a fi para so mo ni ma so fun mo si pe ah mo fe stro lo mo ti dan wo oh understand ko ti mo mi mo ni mo ti dan wo mo sa lo mo sa stro kiri mo sa mo a pada bo mo ti mo akan se wa ri mi ni ore anti mo ko ni ah mo mi won bi bayi na mo a ki won wa ni ah bawo lo se mo se wedding to ni je ki mo ko fe se wedding npe egbon gan so fun mi o mo over mo gbo
0: okan wu gbo ni
1: e mo gbo ton pe yan kan lori phone pa bro fe se wedding pe ko de so lowo on kokko be nsa o wa mo an na pe ah pariwo pe just a minute o wa ni ah bye mama so ni eyan mo sin e pariwo te ma lo mu hall mo an ninu pe mo o wa ni ki ma ori pe won volunteer one packs of drinks fun mi 150 packs of
0: 150 carton
1: any of drinks ah money ah won de anti mi de ma soro woman yen pe o laun so mo ga won so sinu mi pe ah won ti so pe laun so kini mo fe mi le jere yin bo sha e so bo sha ni mo ti gbo pa o se o wa ni ohun tu volunteer 50 packs of what bottle water mo ni mo ti gbo pa ko se pe but mi need to amount yen o wa ni to ati ba need pure water ki je ki mo ni pe mi need to amount e pe just a small thing o wa ni to ba ti di ola pe kin pe ohun mo ni mo ti gbo bo ede mo e sha idele mi san kankan mo ede o idojo keji yen pe pe mi e pa iwo mo igan fun ni pe se bi mo ni ko pe mi kini kan mo na pe ko ma binu pe o nkan ti mo ro o po nkan kan wa ni ki lo senu gate ko won tin kan gate o pe gbogbo drink yin ati table water to wa lenu gate kin ko wole ah won o pe se eni yin mo mo ni so mo e wa jade e mo ti ri pe won ti ja gbogbo e sile ati table water ati drink mo ko sare wole mo ko pupa mi need to eleyi o sa ni o nko fun mi ni inu mi dun wa mi tinum tinum mo ko sa tu sare wole mo lo wa eni e mo ko mo ororo
2: e to lo we bi
1: mo ko tu mo ororo mo tu bi jara niyan so mo tu je mo ororo mo tu stroll jade ngba ti ma pa ngba ti ma wole pada mo ko ri egbon aunty mi oko e bo yen se wa ni ah pe si lo sese ri pe mo wedding lo lowo pe cake wo ni mo fe won na pe mo ti send cake to the cateral aunty mi won ni mo ti send sample cake si aunty mi won ni gbogbo materials everything ni pe 150,000 naira ni pe mo de ni 150,000 naira o wa ni se lo to mo gbo e pa aunty mi ni pe ko fi bills yen lo lori pe se isoju mi ba o de se transfer 150,000 naira so
2: o tun se 150
1: o se 150 o wa ni kini mo tu fe won ni pe for now I'm okay ah mo ko isaye poko mi mo pe kin wole pe kin poko mi gba hello pe baba mi ani ko tun sele pe bon na mo ni kekin pe lo na ba pe mi pe ohun ti ba mi hold
2: entrepreneur you can possibly be
1: yeah aso ati bata ati bag everything
2: yo ko yi na
1: be ni n pe mo na ni mo lo ti lowo na olorun jiji ti se mo na olorun jiji se abi na ti tapa olorun jiji yen si je back to back o igbe mo sa do pe nkan ba lo sele o wa ni ase lo to mo ko tun se wole lele keji niyan mo tun wo ni again mo tun mo roro mo fi para
2: e tun lo we
1: mo tun mo roro mo tun fi para mo e wa pe egbon mi okunrin tori yen wa oke die mo e wa pe ni pa bada mi wiki
2: wedding o
1: mi leleyi o gbogbo yen esan kokan si kini ko kini ko olohun ti pe eni to ma dana ngbe kokpe ko fi little amount si ni pe won ti send owo ah be ni e de so fun mi ah oda bi olohun jiji n sise mo ko so fun mo si pe mo si mi ororo yi o n sise o ese won ma oni problem ese so mo yan so fun pe eyin na lo ororo yen sese o o wa loke mo ani ka won na lo we ni ba won na se lo won sa mo ororo yen won fi pa ese laaro won fi pa ese lale bo irojo keji ni won ti so fun mi won ko da won da ororo yen o wa ku kekere mana o le se ma da ro won nitori ti ba lo ko si bi ta ma ti ma ri ororo gba mo kasa ni pe ojo wedding everything wa set a se wedding yen
2: e se wedding
1: aye gba orun mo so by wa se wedding yen won mo ti wa register fun antinata won lo si antinata lo join o wa so fun mi pe omo mi ti tobi ju
2: won lo omo yin tobi
1: e won ni omo mi ti tobi ju pe omo mi tobi placenta na ti tobi ju n pe ma n pe bi mo se n lo yi
2: operation
1: ma ni operation time yẹn lẹ wa sọ pe camp wa pe o ma se kini ma so fun ọkọ mi pe ko je n lo the remaining weeks ko je n lo si camp pe ko je n lo si 7-7 òun wa ni báwo ni ma se cope tóun ò ní sí nbẹ mo a sa ni pe kóun sa fun mi ni 15,000 naira pe ma cope o wa fun mi ni owo yẹn ka ni mo n bọ ni Jesus City lọla mo alalale ni pe mo ri awon angeli to duro si enu gate yen ami nikan lo nse
2: ki lo awon angeli yen se
1: ami
2: ah na wo e ere le lo mi mo se ba nse n church awon angeli ti nsami si gbogbo n te ba fe eyin angeli yen mo fi soju se lori baba yi mo fi soju se lori mama yi gbogbo n ti won bere loni oya ba se bu wa sida won ta siri kan ninu asiri olorun ojiji ani se ti e sa ti bi omo yin e ja
1: so ngba ti mo sa bi omo e laye ota lafia
2: fura yin lai se pe se operation
1: lai se operation kokan lai si ro
2: omo pada kere
1: o pada
2: o si jade latoju ara
1: farara mi furara mi
2: ah be ba fi sister ile na wo e ita yo re yo dun ilu wo le be lo ah e wo nkan bi se nlo o eda e je n file e je mo lo sori Facebook gbogbo eyin te n bo lori Facebook e pade mi nisin 6:30 eyin te n bo lori YouTube TikTok Odekunle Epaphras ibe le ti pade woli Odekunle Epaphras gbogbo eyin ara osodi e ku amojuba mi ago meje ni ola ni lagbara eni to laye atorun
3: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe lo Jalisco Field leyin osodi solo local government. God bless you.
0: Eje nse bayi eyin omo Olorun eyin wo le ni ida mewa tabi akansi ore abo fe boye oni lo sese ore ma je mu ti e na iwo na fe san anfani alailegbe kan tun lele elu account number yi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade fun gbogbo eni to ba se po fe san ore oni akanse fi nkan kan le ka tun fi se ka tun fi wo epo lowo e to wa daju ese bibeli ta fe ka loni opo iwe Ezra chapter 7 titi wo chapter 10 Ezra ke se Esther Ezra chapter 7 titi wo 10 gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen wa kunle juna me kapa aladasha mo so tele agbara Olorun ti mu ni obi giga ko wonu ipe rawo yin e lo tayo ke se rere adara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni wo ni mo fe so testimony 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin
4: from Lagos this is
5: Jordan 105.5 FM
6: Jordan 105.5 FM
7: This is Jordan 105.5
8: Station with a voice for entrepreneurs.

0: United Kingdom bayi baba ise ranse yin a tubo ma tesiwaju e ni fomo se ise ranse e ni faya sise ranse mo dupe lowo olorun alaye mo dupe lowo olorun samoju oluwa ise o gba mo dupe
1: o pase eyin te rogo lori
2: e
1: lo ma lo
2: go
1: ele ti won ko siwaju mi
2: ni to before me now

0: ibi ori ngbe nbi mo akara ori je won ka mi mo won akara ibi ori gbe ni ire gbogbo akara ori je won ka mi mo won akara ewonran olokun abarale koko bi ori ota
1: ibaloye ka se
0: ori mi apere woni ori ni ngbeja ori ni ngbesin ori omo eniyan nbe leyan lo fi nrori re se o mo ki wa de gbogbo ibi ti afefe eto yi to nfe de lasiko yi

0: That I want for Anita, man.
1: Yes, so my people, this is not Jordan Drive, and I they listen to, so we'll get better information. We won't give you no move, Anita, but if you don't say one move, move your radio with this.
2: Hello Lagos, welcome to the
0: job. Je lori eto yi, o na ni pe ka ko yin na na te gba fi ma lu jara e le fi owo ohun fi ra a oja si iru oja te nta. Awon owo te nse yo tu le gberu si, yo tu dagba soke si. Sugbon ti e ba ko te le se e mo wi pe bi oro aje orilede Nigeria se nlo nsin be eyan ba ni oju kan lohun fe dojuko. Ah yo lagbara die o won ni ona ko woja ni mu MC Rawo tin soro lori radio tu ma gerun ma se dread ari o fun wa ari to lo ba si se ni lori loro ti wa ajumo bi o ko ta nu iwo lo san sokoto ara re ko le dan dan lori eto loni onimero James Adesina to ba to asiko won a wole won a fun wa na won to won tu fe fun wa loni o amako to di po onimero James Adesina ma de mo fe bere bere kan lowo eyin te ngbo mi nle laaro yi ka jo sare foro jo mi to ro laarin iseju marun ohun ti mo de fe so na ni wi pe ki lo de to je wi pe bi eyan ba tin se nkan kan labele nigbati iya ba nje eyan te eyan wona abayo soro ara e ti o ti ijana sugbon o sa nfori jagbo fori japo fori gbagi fori gbarin wonu gbo ja sikoto ja si gegele yo pe ah ko sa oju oju ona abayo soro ara e ki irin ajo e dun ki gbogbo e lo bo se ye ko lo to nse ngba yen awon eyan ki nsoro okun ba kun gbe siru eni be koda awon ki mu awon ti ohun asise eleyi ti iru eni be to ni won ki mu jade ni aye ta wa nsin bi aye ori ero aye lujara idi ti mo de fi bere bere yi ni wi pe arabirin kan ti won ni ohun ta agbo ti won poruko e ni sisi alagbo oro yen ti nlo kaakire ori ero aye jara ngba to nta agbo ton data ti o ti e ti de ori ero aye lujara ngba yen ko se n to mo won ri won so pe won se gba won sawo okiki wa de owo
2: the night show and today will be
0: the no wa fi foran video kan ta wi pe video to ti won tin se hun ti o to lori e won wa fi ta won fe fi ba oruko re je olori oro arabirin yen na emi kan o pe ka fi yun se bi apere ni opolopo ohun na wa be to je pe nigba to ba fe jade fun ipo kan ti won mo pe o ti ri ona abayo soro ara e ko si soro mo won igba to ti jade sita igba yen gangan lawon eyan wa lo ma wa awon photo awon voran video awon orisirisi aworan orisirisi ele ti o je pe tawon eyan ba ri ife tan ni siru eni be lasiko to jade sita tan fe sugba e awon a fe yi won lokan pada pe aseru eni ti o ye ka ran lowo lele ki lo de tawon eyan se ma nse ba yen ibere gangan le mi nbere lowo ayan ara le egbo ki lo fa tawon eyan fi ma nse be kini di tan fi ma nse be ati wi pe o se ja asiko ti a se yori ti jade wa fun ro e ni be o se ja asiko yen ni won gberu awon kan be jade e wo ru arabirin sisi alagbo yi o se ja asiko yi nigbati awon oniwadi ti won ko gbogbo iwadi oro sisi alagbo ohun jo won ni foran yen arabirin yen o mo pe ohun ti fi soju opo Facebook ni
3: the voices you need at work all day every day till payday are here.
4: 105.5
5: from Lagos this is
4: Jordan
5: this is Jordan 105.5
0: station with the gbe jade sita awon eyan wa nfe nun tebelu e egbo ki lo de tawon eyan ma nse be wi pe asiko ti aseyori eyan kan ba de ni won ma ngbe awon
4: Jordan FM listen now and turn up
6: awesome

0: te ba joko te ba wo dada e ri pe ona bayo pupo pupo lo wa ona bayo te fi kuro ninu ise te fi kuro ninu airije o po gun pupo ko si bi ilu se lele to tawon yin o ni jeun ko de si bi ilu se lele to ti awon eyan o ni wo bata ton ni wo aso ko de si bi ilu se lele to awon eyan o jade ta ba wa joko kin la le se o tumo si wi pe awa ti a te ledua ba fun wa lori ofe lati ni owo lati ni ese lati ni enu o ye ka se nkan kan ti won pe ni buying and selling lori ero ayelujara ati ni ojukoroju buying and selling egbodo ni nkan kan te mo ta fun awon eyan nkan to je pe bilu le ju be lo awon eyan o mo ra won ni salaye mo ra iyen je igbese akoko ti a le gbe lati bo sinu ipele ola ipele olowo ni orilede Nigeria itori ti e ba ta won nkan tawon eyan nilo awon nkan tawon eyan nife si awon awon nkan to je po se pataki fe da eniyan ni agbegbe te wa ko si o ke ma di olowo ashiri ashiri olowo niyan oluwa oluwa ma gbari sa kini talika feran ju to je pe won o fi last card won won o fi ra bojowo boje 500 na lo ku account won ma fi ra kini yen nkan ta won ma lo focus ni to re le fi ri pe awon olowo ti won da ile epo sile won da ile epo ye sile lati ri gbogbo owo ti won fi establish ile epo ye lojo kan sugbon idi ton won fi da sile ni wi pon mo pe ti mekunu ba fe tan generator won lo ra epo lati tan generator awon ile ise na won ni lo diesel lati so pon fe power ya
1: nkan ti won lo
0: kini nkan ti won lo ton fi ngbe na jade so ati pe se ri keyan mo ri owo kekeke lojojumo o suwon ju pe ke wa ma expect pe 50 billion kan bo
1: kiki
0: owo nla kan bo ni ni odun to nbo o julo toro toro ye tere tere ye to nwole ye o better millions ati billions ti o ti idowo eyan idi niyan le fi ri pe awon olowo won mo se won mo invest owo sori awon nkan to je pe daily ni daily usage ni awon nkan ti aye nilo ohun na ma nfi owo won si to je pe won fi afi npe won lolowo tori se rowo ta nwo ye
1: be
0: owo ta npe yi owo ni iye to fi ma nfo owo ni iye to fi ma nfo owo o ki nduro si bi kan pe lo titi owo a ma bu owo ma nbu to ba ti wa loju kan sugbon owo ti o ba ni bu eyin o gbe kiri ni eyin o fi se orisirisi investment o fi si bi o fi si yen tori ojo ti oda to ba ma de ba eda awon owo ta ti gbe kiri awon investment ta ti ni kiri awon eyan ta ti gbe dide ta ti saanu nigba to lo n saanu fun wa awon nkan to ma sustain wa niyan o tori ko si gbogbo nkan le aye ta wa to lo titi ta ba nise kan ta n se lowo to n yowo fun wa fun gba die ni o o se se ki joba kan de ko da ise ta n se ye ko da ru ka ma ruju tu ise ye mo abi le ise te ti n sise to kan ti balẹ pe wo emi ni managing director le ise yi emi lo gali nkan ase ti n ba pa ohun ni final ni le ise yi ti wahala ba wa de ba ile ise ye to ma ni ko ma lo le nko

Aye ga ma kira wa pe atuku ojumo alayo toni be ga ma kira wa ko amujuba otunuwe iroyin lori kanin Jordan 105.5 FM e karo ni gbogbo bikibi 13 lanfani lati ma gbo wa ade ku ojo weli weli so dodo tin o dodo wa nbi o awa ba ijide na ni lagba olorun yo tu wa lara ase edumare e karo atun inu iwe iroyin ni kan ni Jordan 105.5 FM pelu eri oluwagbemileke

0: Adebayo na loko mi MC Rawo yin re o agbalagba omode ti n pegbe papa loko awon iroyin ti wa niwaju wa laaro yi emi pelu Peter Olaniyi na lajo wa nile agodo ninu we iroyin punch laaro yi amo mu pepepe nitori awon iroyin po gan bi ba leka oselu iroyin ti po ju ati awon isele ta ma gbo ta ma ni ba oni o dekun gbogbo na lo sele lo ile de Nigeria laaro yi sugbe je kokko bere lati inu we iroyin Daily Post laaro yi gege bi mo se ri ele won ni idi ti a fi pe Jonathan iyan are ana Goodluck Jonathan lati sa idije fun ipo are lodun 2027 oyikere lo soro eni ti o je atinileyin fun are ana lara awon ti won je alatileyin iyan fun are ana iyan Goodluck Ebele Jonathan oni won ti salaye idi ti awon fi se abewo si Jonathan o iyan l'office nibi ti won ti ni awon ro awon be lati wa se ko gbe igba ibo ko na je oludije ninu idije odun 2027 fun ti ipo are iyan eto edibo to nbo lona gege bi won se te siwaju won ni erongba awon lori
1: news. Good morning, Lagos. Welcome to the Jordan Breakfast Show. And today,
2: hey everybody,
0: Bibi Jonathan o se di are orilede yi ti o nu gbigba ni ipade o nwaye ni ilu Abuja yen lana ti se ojobo Thursday gege bi eni ti o je are fun awon igbimo hun yen national president won Tom.
2: This is a sweet and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be. Yes, so my people, this is not Jordan Drive.
0: Kere on lo salaye
2: like they listen to, so get better information. Won't give you no move an inch, but if you don't say one move, move your radio
0: switch aro to ni sinu we royin daily po wa fun ko na o don lo lo kan fin eleyi ti lede Nigeria elekere se test ni bibe ti awon be are na hun o na ni pe ko wa gba orilede Nigeria le lowo wahala ti idamu eleyi ti o wa oni koda orilede Nigeria abala kan lapa orilede Nigeria on lo ti ya wale pe Jonathan ni o pe onikan ni ti awon ni igbagbo nu e ti o le ba won tun se pe ko na jade lati jade dupo are iyan ninu eto di gbogbo to nbo iyan lodun 2027 oro po nu iwe royin ohun lo ro to ni eyin ba ma se ri e te si fe ka siwaju ati siwaju si eni ogan we royin Daily Post iyan fun ti aro to ni bakan na ni ti eka oselu won ni igbakeji are iyan Kashim Shettima baba na ti soro laaro yi o wi pe ohun lo le se ohun la o tele eni to ni gba gangan na ni ka tele ilu ti baba lu niyan o si awon akoroyin ti won si ko jade ninu we royin punch laaro yi pe eni ti o je igbakeji are orilede wa Nigeria yen Kashim Shettima ti ni awon se atileyin to lorin fun are Bola Ahmed Tinubu pe ko ma ba ise re lo ipe ohun gangan na ni ti n ba bo ipe odun keta re ti baba ti lo lori alefa gege bi are orilede Nigeria o ipe be idibo gbogbogbo ti n bo lodun 2027 fun sa keji won ni ki.
1: Hello Lagos, welcome to the Jordan.
0: Are Bola Ahmed Tinubu ki baba ma te siwaju won na won na ti da won ki are ko se ko je oludije ninu egbe oselu APC eleyi na ni iroyin ohun lo jade lana ti sojobo Thursday nibi ti igbakeja re Kashim Shettima ti won ti n salaye oro ohun iyen fun ti eto idibo gbogbo odun 2027 eleyi to n bo o wa ninu iwe iroyin punch na iyen laaro to ni bakan na gege bi oro apabio ati eni to je arelejimo asofin agba yen Godwin Apabio ati osi omole ohun na lo je wipe oro ohun o ti n koja be o be na ni opolopo awon eyan ti n soro lorisirisi nipa pe osi omole gbogbo ohun ti osi omole n so na ni o je ododo oro o gege be ba gbagbe anana la mu iroyan ohun pe nigba ti won wa ni ile igbimo asojufin agba orilede wa Nigeria nilu Abuja ti won ni osi omole ni oda e je ki a se nkan bayi ti Apabio ni rara o a koko boju wo iye te koko se na ka wo bi te se de won ni le gan na on lo ma fa oro fi won fi oro jomi to oro ti won si di gbon mi si omi oto iyen laarin awon mejeje sugbo o gege bi awon asofin yi gege bi won se nsalaye number 22 awon ti oye kan tu jade o latari pe kilo nsi ogan emi ni sio gege be se gbagbe pe osi omole o na lo soju ekun edo na ti iyen adam osi omole on lo pe eni ti o je are legbimo asofin agba pe wo ogbeni oya ko fi kọwe fipo le ko l'office e ti e koju osun gan iwon re o gbe won to
3: show and today we'll be discussing
4: the voices you need at work all day every day till payday
0: duro tan bayi o lati ri daju pe awon na fe gba ticket eleyi ti yo je senator tawon no je senator gege bi won se wa tes iwaju won ni eleyi o na lo je wi pe o tin fa fanfaju ninu ile igbimo asofin agba orilede wa Nigeria gege bi iwe iroyin punch bo se salaye laaro won wa nko leje won leje won awon ofin ati awon ti o tona si oro ti ose omole nso gbugbe na ni won ko sinu iwe iroyin punch laaro to ni eyin le fe seri e te fe ka siwaju siwaju si e ba iroyin nbe ni ekun rere won ni ti ipinle Eko lara awon ti won jade fun ipo gomina ni ipinle Eko tele ri ninu egbe oselu ADC iyen fun iso Doherty ohun na ti baba na ti ni e wo e ba nko gbo eru mi o mo ku onu egbe oselu African Democratic Congress ADC bayo e ba gbagbe baba na lo jade lodun 2023 ninu eto idibo ibo gomina ile to waye ni ilu Eko lodun 2023 o iyen fun iso Doherty won ni baba ti kede wipe e wo emi ti kuro ninu egbe oselu ADC o mo lo sinu egbe oselu NDC iyen Nigerian Democratic Congress iyen gege bi Doherty boye sta siwaju iyen ni ana ojobo Thursday nibe ni won ti n soye pe awon ti se tan bayi o lati jade fun ipo gomina ninu eto idibo gbogbogbo to ma waye iyen lodun 2027 gege bi won se gbe ipinu yin jade ninu oro kan ti won fun awon akoroyin iyen lana ojobo Thursday ninu Eko nibe ni baba ti ni ewo erongba mi lati jade dupo gomina labe asia egbe oselu NDC.
5: This is Jordan
0: ninu egbe oselu ohun on la fi wa pe wo bile yo gbe okobo mi ile gan hati to fi so pe wo mo ti yora mi kuro in so mo egbe oselu ADC mo o mo ti di omo egbe oselu NDC koda ibe na ni ma ti jade fun ipo gomina ni ilu Eko o wa ninu iwe iroyin Daily Post lo gbe jade laaro toni te ba ma ka e ba iroyin nbe gege bi iroyin ile na se jade o oni gomina Ademola Adeleke ti ipinle Osun ti ba awon ebi ilu Esaoke ati gbogbo omo Ijesha lapapo kedun ipapoda oba Adeyemi Adediran eleyi to waja o ninu atejade ti Rashid Olawale eni to je agbenuso fun gomina Ademola Adeleke to fi lede lo ti fi di re mule pe oba Adeyemi Adediran owa miran ti ilu Esaoke ti waja ana ni won salaye wipe igba keji si oba Adeyemi Adediran ti ilu Esaoke ogboni ti ilu Esaoke oloye Paul Olamiju kede konile ogbele fun wakati 24 lati fi se awon etutu pataki fun oba Adeyemi Adediran eleyi ti won ni o ti rewale asa o gege be ni won wa salaye won ni sugbon ikede ohun ikede konile ogbele na lo mu ipaya ba awon olugbe ilu Esaoke latari bi won se mo pe oba Adeyemi se are bi o se die seyin gege be ni won si ninu atejade ti Rashid Olawale fi lede ti so bi ipapoda oba Adeyemi se dun gomina Ademola Adeleke to oni gomina Adeleke iyen won se apojuwe oba Adeyemi gege bi eni to feran ilu re ati eni ti o ko eyan mora to si je eni to tun feran alafia gidigidi gan ni gomina Adeleke tun te siwaju pe ohun ba ebi ara ati gbogbo omo bibi ilu Esaoke ati papa julo gbogbo omo Ijesha kedun ipapoda oba na gomina Adeleke ki won pe won ku ara feraku ti oba ohun o gege bi ohun ti o wa ni akosile oba adeyemi adediran gori ite awon baba nla re ni ojo keta osu kewa odun 2004 to si papoda ni ojo kefa osu karun odun 2026 ta wa yi oba adeyemi adediran o lo odun mejile logun lori ite ko to di pe olojo ode o

Ifemi Fani Kayode awon na ni won ti salaye sinu weroyin laaro yi o wi pe e wo gege bi mo se yan mi gege bi ambassador ile ti o lo yoju si orilede South Africa lori wahala ile ti o nlo lowo yi o na ni oloye Ifemi Fani Kayode ti ni e wo e tete se kini e je eyan mi gege bi ambassador orilede Nigeria si orilede South Africa lati le je ki are Bola Ahmed Tinubu ki won buwo lu o gege bi o se salaye oro hun lana jobo Thursday nibe ni Fani Kayode ti ni seri bubuwo lu yi ohun lo waye o eyin kete ti won ti ni won ti yo enikan ti won ni ohun ti e won okay awon kuro ni ti ambassador fun orilede Germany to si je pe awon ni e je ki n lo si orilede South Africa ohun papa julo ni wahala ti ohun to n sele iyen ni orilede ohun si awon orilede Nigeria iyen gebe na ni won ti salaye o pe lati tete wa nkan se si ati ojutu si bi awon mo orilede South Africa bi won se nse ikolu iyen si awon omo orilede Nigeria iyun na wa ninu weroyin Daily Post belenja na ni won salaye laaro toni ile ejo giga to fi kale si ilu Abuja won ti salaye o won ni eni to fi gba ko je minister fun oro agbara iyen Salim Mamman ni won ti ka esun meji la ototo ipe won ka si lorun paapa julo owo jiji ku pamo boyo toju e pamo ni emo oni won ni awon esun ohun oni won ni won fi kan o ti won si ni owo ohun ni o to 33.8 billion naira ele ti won ni o je owo gbogbo ilu ni boloko si gege bi eni ti o je agbejoro iyen onidajo Justice James Omotosho ti won gbe igbejo ohun kale lana jobo Thursday nibe ni won ti ni o da gege bi esun ti awon ajo ti won gbogun ti iwa ajebanu lorilede Nigeria iyen EFCC ti won fi kan eni ti o fi gba kan je minister iyen fun oro agbara lorilede yi gege bi esun meji la ototo ti won ni won ka le lori o ipoda a se iwadi lori re sugbon o lo le mo o o lo le o afigba ta to ba salaye bi ti awon owo yi ele ti o wole si you know wa ninu iwe iroyin Daily Post na laaro titi toni o gege bi iwe iroyin Daily Post bo se kun owo mi bobo bombi ba na o na ni eje ka wo ti eka ti eto abo orilede Nigeria lo gege bi ise takun takun ele ti won ni awon mogun orilede Nigeria n se ngbon ele ti mu kokko ri yi o je ohun to dun yan ju die won ni awon mogun orilede yi oni won ma jo se ifanfa ikolu si awon omo iko afurasi agbesumo mi kan won si ni omo ogun orilede Nigeria meji won na ni won ba isele ohun lo lapa be won na ni won ni awon afurasi agbebon oni won ma ni won ji awon omo ileiwe Nasarawa iyen ileiwe giga Nasarawa State University won ni won ji mejo gbe o ninu won ehe Olorun sanu won ni mejo oni awon omo yi ni ti awon agbesumo mi ti won ti ko si akolo won lati ale ojo ru Wednesday oni won ni won ti ko awon omo mejo ohun gege bi won se te siwaju won ni awon omo yi ni won je omo ile eko giga eleyi ti o wa ni Nasarawa o ti so pe ni agbegbe ijoba ibile Akwanga ni Gudi ni isele ohun ti sele gege bi SP Rahan Nazel gege bi o se salaye to ja agbenuso fun awon olopa ni ipinle ohun ohun lo so pe ninu oro to ba awon akoroyin so o ni mefa awon omo lewe ohun ati awon meji kan ti won je ore won meji ohun na fi je mejo won ni omo lewe gangan lo je mefa ngba awon ore won ti won jo wa ton jo nsere ton jo nsoro ti won ko da oruko won sinu iwe iroyin Daily Post laaro yi oni won ni awon ajinigbe ti ko won bayi o gege bi awon agbenuso olopa se te siwaju o ni ewo seri awon agbefuran ti bere ise iwadi won ati ilakaka won lori bi won se ri daju pe awon gba awon omo ohun sile laaye ti won si ri idande gidigba jade kuro lakolu awon agbefuru agbesumo mi ohun oje gege bi won se te siwaju won ni ìṣẹ̀lẹ̀ ló wáyé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe pe àwọn ní ọjọ́ kẹfà nínú oṣù karùn-ún tá wáyé ní nǹkan bí i ọwọ́ alẹ́ òun ni wọ́n ní àwọn ọmọ yìí bóyá wọ́n lọ ra nǹkan ni bóyá wọ́n lọ sí iléèwé wọn ni o wọ́n ṣàní àwọn wọ̀nyí ni wọ́n ṣe ìkọlù sí wọn ní agbègbè
Angua Nizo ni Gudi nibe gangan won ni sele won ti sele ni ipinle Nasarawa won ni awon omolewe Nasarawa State University mejo oni awon agbesunmo mi agbebon na tun ti ji bayi o o wa ninu iwe royin Daily Post iyen fun ti owuro ti toni eyin fe ka fe gba change iroyin hun enowo gan iwe iroyin hun laaro toni o won ni ni ipinle Samfara awon ogun orilede Nigeria won kora won jo o won si yabo awon agbesunmo mi nbe gege bi won se ni awon agbesunmo mi yi ohun na ni awon na duro tan pe ni kini eyan ogun orilede Nigeria a ni gba fun yun won ni sugbon awon ogun orilede Nigeria ti amoruko won si Fansayama won ni awon wonyi oni won gba opolopo ohun ijo oloro lowo awon afurasi agbesunmo mi ohun ele ti won ni won jo fi gagbaga ni ipinle Samfara gege bi ohun ti awon awon akoroyin ati awon ajo ti won ri si iroyin News Agency of Nigeria nan lana jobo Thursday ti won so ni ilu Abuja nibe ni won ti salaye o wipe ewo eri ijayi

K47 rifle ati 1SK 21 awon orisirisi awon bon gba kan lorun won ni won gba lowo won atota bon lopolopo koda won ni AK47 mefa toni magazine nu on ni won gba lowo won be na ni won ni won ri opolopo awon nkan mi eleti won ni awon agbesumo mi ohun ti won fi nse iwala bi won na ni awon ogun ni won se kini ni won ni won gba lowo won o wa ninu iwe iroyin daily post na laaro ti toni eyin fe ka fe se ri e ba nbe lekun rere won ni awon agbofinro ti eka ti nasarawa awon na gba awon ni owo won ba awon mejo kan ti won je ajinigbe ti won si gba gbogbo ohun ti won lo gege bi ohun elo won fun ijiniyan gbe awon agbofinro ti eka ti ipinle nasarawa ohun na ni won ti ba awon akoroyin so pe ise da se re o e wa gbo gege bi won se se siwaju nbe won ni awon ti mu awon afurasi ohun gege bi ohun ti eni to je agbenuso olopa yen fun ipinle nasarawa yen DCP Anthony Okon Placid ohun lo ba awon akoroyin soro bi pe e wo se re ojo keje ni osu karun ohun lo je pe owo wa to awon agbebon eleti won da agbegbe yen laamu ni nkan bi owo ale ohun na ni awon ti n gbo iro bon ko to ri bi pe awon gbera tan nigbati iberu bojo to ti n de ba awon ara agbegbe ohun ti won si ti ke si awon agbofiro ohun na ni awon de be ti awon si bere si ni foju ija ko won bi pe a ba ere wase won ni lese kese ohun na ni o je wi pe awon won olugbe ibe meji ohun ni o je pe asita boba o sugbon won ni awon ko mo won sugbon won ni awon won yi na ni won tin gba toju gege bi won se wa tesi waju won ni ewo agba ibon agba orisisi nkan iyen lowo awon afurasi ohun ta si mu won lara awon afurasi ti won mu onopo ikan ni Adamu Afa Muhammad Afa Shuabu Afa Usman Afa Ali Afa Isa Afa Adamu Afa ibo yin se wa nfa bayi e ma ba afa aja alawon afa gidi o ati kan na ti won poruko re ni Rugan Alaji Afa meji ni oye meji ogun aja anja afa afa afa ja afa ni so ni mu ni oda e so tun ma afa afa wa o oya o mo tun ma afa e ma ba awon afa aja o won ni awon won yi la furasi ti won mu be ni won gba ibon AK47 won gba lowo won o wa ninu iwe iroyin daily post na laaro toni nigba gbogbo won de nfa nfa nfa e fa nkan to da nfa fufa le nfa o gẹgẹ bi oro eto abo na lara ise ti awon agbofinro eka ti ipinle oyo se oni won ti ni won ti mu awon kan ti won lowo ninu ikolu ti won se si agbe kan ni ipinle oyo gẹgẹ bi ohun ti awon olopa so won ni o kere tan eyan merin ni ti won lowo ninu agbe kan ti won ni won se ikolu si ni ipinle oyo ni owo ti baba yo gẹgẹ bi agbenuso ile ise olopa ipinle oyo iyan layinka iyan lade gẹgẹ bi o se fi oro un sita ni ana ti o si nsalaye wipe e wo se ri agbe kan eleti oruko re nje Alhaji Quadri ori olori egbe to wa lati olopoto eyan abule olopoto ni abugudu ni irawo iyan ipinle oyo e ti mo be un ni won ni awon ajinigbe jigbe o won ni sugbon owo ti ba merin ninu awon afurasi ajinigbe ti won gbe baba ohun iyan agbe ohun o gege be ni won salaye siwaju si ti won si ni se ri lara awon ti won lowo si ni Alhaji Quadri olori egbe MH re okay se en ton jigbe nu okay oruko en ton jigbe nu sugbon won ko oruko awon daran yan sinu iwe iroyin daily post laaro sugbon won ni okay mo ti pada ri oruko awon ti won ni owo ba oni Zada Abubakar Uzen Rabiu Abubakar Muhammad won ni awon meta ti won koruko won si bere ti won wo si ba ti won ni won lowo ninu ikolu agbe ohun ti won ji baba ohun gbe ti ni ipinle Oyo o wa ninu iwe iroyin daily post na laaro ti toni ni ti eka ti ere idaraya ko to di pe ana ohun ta mu wa sori afefe laaro ya ana si ori ategun teyan ara le o si ba wa da si portable ni won ni o ma ni accident o ni ale ojo ti o so omo re loruko gege bi iwe iroyin daily post so won ni gbajugbajo olorin takasufe street pop orin ori titi iyan portable omo lalomi oni won ni o ni accident ni ale ojo
eleti won fe se isolu.

0: Hallelujah. Ah, Oluwa ran mi si enikan, o si fe gbadura fun. Ogun to je ki iya re o jeya. Ti iranlowo obewo to fi ku, ko lu akoko re pe nitori ija ene lo pa. Ogun to je ki baba re jiya, o le pa awon ere kan, o ye ko te lowo, nge le ku ojiji be pa. Ogun na nu aye re loruko Jesu ku jona. Ah, boya iwo ni mo gbadura fun. Mo je mu iku ti mo dibe si won. Lati finish won ni akoko to go ba fe yo ninu ile baba re loruko Jesu majemu yen jona majemu yen jona ani majemu to mo sise lodi tako won ninu ile bi an ti bi o nigba ti won ba fe sasiyori nigba to go won ba fe yo nigba ti ran won ba fe se nigba tara ba fe tu won nigba won ba fe goke mo fi majemu yen bunu aye e ni loruko Jesu majemu na jona majemu na jona majemu na jona majemu na jona majemu na jona mo pa loruko Jesu mo je mu ku ti ma pa kadara won da ti ma pa olu omo mo won lowo loruko Jesu ina ma dun ina ma dun ina ma dun mo je mu ku ti ma
1: 05.5
0: olu omo lowo won ti ma pa omo to ye ko tan ogbe fun won omo to ye ko gbe won sinu oro mo je mu ti ma fi ku pa loruko Jesu mo je mu yen jona mo pa se loruko Jesu ninu leyi iku aitojo di atepa loruko Jesu egun iku aitojo epe ti won se pe mi yin oni gun loruko Jesu mo je mu yen di atepa loruko Jesu Oluwa di mo je mu yen pa Oluwa tepa Oluwa tepa Oluwa tepa mo je mu ti mo ku nigba ti iran ba fe se nigba ti ogo ba fe yo ninu ile baba re mo je mu na nu ile ya re mo je mu na lara re o di atepa ko jona dan ko jona dan mo pa se bo se n gbo mi ko gbogun to so pe kan kede ku e lojiji ina jogun na ogun na o ni jagun ori e o ni gbabode gbogbo mo je mu to ni kan kede ku e lojiji ni oruko Jesu ina jun ina jun ina jun to ba je pe ti eni loruko Jesu aye o ni mu to ba je pe ti eni loruko Jesu ofa o ni ba o to ba je pe ti eni loruko Jesu o ni wode to ba je pe iwo ni loruko Jesu o ni bo sowo iku ojiji loruko Jesu o ni wonu odi aisan to ba je pe ti eni loruko Jesu eni ba ro bi si o yo fori are gbe to ba je pe ti eni loruko Jesu gbogbo owo odi ise ota lori aye re ko jona anu funfun ogun senu aye re o Jesu oluwa wa amen isoru ale ma ni agbara sa eyin te gbo mi laaro bi po wa ninu isoru agun mokanla lati wa nu adua o di agun meta ka to pari eyin te gbo mi ni ale ba ba ti pari adua itan gbe bibeli re ko mo bonu adua tori pe olorun yo tu o sile ninu ide ati ninu ajagaye o di ominira aye re o tesiwaju iran re o sise ni oruko Jesu won ta fe fi gbadua loni ran ni pe titi di ojo ogbo re ninu ogo lo mo gbe koko gbagbo wi pe emi agun so yen na fora re su aso tele yen sira re pe emi mi ma gun gbagbo pe iku ojiji oni pa o ni sise felomi ide o ni sise telomi oje igbeyawo kan la lo sibe aburo baba wa duro omo wa so pe ohun ofe ka aburo baba ohun duro ibi to ye ki baba ohun joko si foto baba ohun lo ma wa nbe awon baba kan be ti toju awon omo gun gan won de sapa awon lori awon omo be ni awon iya kan be to je wi pe opo iya ni won tori omo won je sugbon nigba to ku awon omo yen de to ye kan mo jenje awon omo yen iku de pa won lojiji ah mo fe ku gbadura dada mo fira re sere olorun ni ileri fun oni ogun fun o ni bi to mu e lo sugbon gbo ise ti oluwa ran mi si o laaro ni pe bi oju ale re ayo lo mo yo fowo kan ori e ewu melo lo wa nbe o sese yin yo ni so bo sese sese yin yo yen tabo ti e ni won lori awon agba kan be tan ni won lori yen tan ma ti ndagba ori won ma ma kere si mo so tele loruko Jesu ewu meji lo wa lori e gbogbo ori eyan ni yo de patapata ise fun aisan awon kan mo ewu aisan nigba ti wa lati jiba ti poju ewu agba lagba how old are you now mo claim 120 fun loruko Jesu o ya sami 120 years o de ni sokun omo omo omo oni ku oko omo oni ku iyawo omo oni ku gbogbo awon omo to gba nu re jade atomo won atoko won ataya won gbogbo won ni o ni emi gigun won na so pe ma lo 120 laye se ni won pe ni ogofa odun ogofa odun o lo ogofa odun laye ninu alaafia bo ba se wa ndagba si ni ogun re ma ma yo awon kan atejo 50 ni ogun won be se ni yo awon kan atejo 60 ni won se be se ni yin lo lugun enikan ni ru ogun wa niyan nigba to ba ti nda fun mi eyan o ma ra moto akole won gbe olorun ibo wa ni ko wa lo simi inu ti e na adun to pe ileri olorun ti be se ni se awon ileri kan be se ni ma se struggle mo pari atejo 40 ti o ba dabi eni pe idojuko wa leyan mo struggle wo 50 so teyan ba ti wo 50 yen lo gbogbo ojo teyan ma lo laye eyan mo ma kore gbogbo ise rere to ti se are a ma dan a be lowo how is this man ani omo ti wo 55 omo ti wo 60 o ti wo 70 wa ni ko ti e so re rara tori pe ko lu oju ale ninu iya ninu ipanju oluwa ran mi si o pe ki so fun pe ara ma de oni o ni saisan won gbe awon kan sori wisia won gbe won tu won gbe won to oni je ipin re Psalm 92 verse 14 e ja gbon to so yes
2: won ma so eso sibe
0: eni
2: ninu ogbo won
0: hallelujah ibe ni lo to se so lojo ogbo e
2: won sanra
0: won sanra
2: won si ma tutu ni le
0: bi aye e o se ri niyan o ni ojo ale wa wa mo gbadura olorun fun mi ni ojo ogbo eyin mama e gba bere bere bere olorun fun mi ni ase lati di ojo ogbo fun mi ni ori ofe lati di ojo ogbo mo je seku be yan ba ku 60 years o seku ni omo 70 seku ni awon mo ti le dagba ti le da oku se o to yan ba ti 100 110 120 o ti lo omo to great omo ti e na ti great e gbadura oluwa mo je seku mo je seku mo je seku wa mo gbadura mo gbe mo je mu emi gigun mi lanu e lanu e lanu e wa pe loruko jesu pe ni igba merinla mo me mo je mu emi gigun mo gbe mo je mu emi gigun mi mo mi agbelebu mo mu eje jesu mo mi apoti eri loruko jesu mo gbe jesu mi mo gbe agbara mi mo gbe ase mi mo je mu ti emi re ngun mo gbe mi sinu mi mi o ni ban kuku ojiji mi o ni kuku ojiji wa mo so pe loruko jesu kuku ojiji de wo fun mi emi o ni kuku ojiji emi o ni saisan ara o ni nne mi loruko jesu o ya mo gbonu mo je mu ti emi re ngun mo fokan ori e mo gbe mo je mu to ndojo ogbo mi ninu jesu mo je mu to ndi oju ale to ndojo ogbo to ri ogo iserere irorun ninu aye awon me loruko jesu mo gbe mi mo gbe mi si un ko nba wa ninu agbo ara mi ninu mi ara mi to sise pe ki ku lojiji loruko jesu mo dana sun owo kan wa lara mi bi mo je mu kan wa ninu aye mi bi to sise lodi pe ki emi mi ma gbun loruko jesu o ye ma jona e ma jona e ma jona e ma jona e ma jona e ma gbadua mo ko gbogbo ofa emi kikuru ofa ti mo ku lodo atejo 40 atejo 50 55 60 70 mo po ofa ti mo ku lodo ni oruko jesu mo po mo po mo po mo po gbogbo ofa ti mo kuku ojiji ni oruko jesu mo po gbogbo ofa ti mo kuku ojiji ni oruko jesu mo po mo wonu jesu lo mo wonu arugbo ojo lo arugbo ojo wonu mi arugbo ojo wonu mi mi o ni kuku ojiji mi o ni sipo mu mi o ni sipo aya arugbo ojo wonu mi ofa ku oni ba mi arugbo ojo wonu mi eni to fi bi lepa mi ko ni saseyori arugbo ojo wonu mi eni to fi ku pori mi to fi pori omo mi to fi pori iyawo mi ori ara eni o fi gbe arugbo ojo wonu mi loruko jesu aye o ni kole bu mi lojiji jesu oluwa wa loruko jesu aye o ni kole bu o iwo to n gbo mi bayi bayi loruko jesu ile o ni gbe omi ile o ni gbe omi ile o ni gbe omi iwo to n gbo mi bayi loruko jesu ile o ni gbe omi o n gbo mi lowo lowo bayi loruko jesu ile o ni gbe omi olorun ayo babalola ni ki n so fun o olorun akande lede ni ki n so fun o olorun david olulana babajide ni ki n so fun o olorun joshua oluwasegun komo lafe ni n so fun o ni oruko jesu ile o ni gbe omi ni oruko jesu ile o ni gbe omi ni oruko jesu ile o ni gbe omi ta ba ti ko iku aitojo fun o eje jesu pare ba ba ti ko pe ko ofirun dudu wo boji eje jesu pare ta ba ti ri iran tabi aso tele bi lori e ti ota si so pe ko se eje jesu pare o gbo mi loni iran odi ni se lori e jesu oluwa wa ami mu ke bi 5 liter bo ni soru o fi gba omi agbara gbogbo eyan wa bu omi agbara sile yin omi yin olohun lo da america o lo de london o lo de germany oke emoye eyan lo mi ti wosan oke emoye eyan lo mi ti fun lomo o n oju oluwa fomo o n se samu pass ye mo bo ni soru lale mu ke bi 5 liter dani to fi gba omi agbara won ta fun o ofe ni o loruko jesu ogun ti se fun o ni soru lale bo se ma de church re o locate abuli egba tabi fagba iwo to n gbo mi lowo lowo gbe bible bayi ko ma bo soru bi okada tabi ko lead moto e ola ni yi last bus stop adetola ro church baba ade fi soye to wa ni waju oluro eyin ara ogun state eligbamadia ijayi power line paujo sokola alakoko wole egbe okada adetola ro church baba ade fi soye to wa ni waju oluro mo miss adua yi olorun fe lo fun ise iyanu ninu aye re a o ni de omo le mo a o ni da oduro mo gbogbo eni ba gbogbo ti o ile yo gbe mi eyin te n bo lati ni ogun state e mo gbagbe o eligbamadia ijayi power line paujo sokola alakoko wole gbe okada adetola ro church baba ade fi soye to wa ni waju oluro to ba n gbo mi ni igba koko mo fe gbadua fun e safe number yi pelu prophet michael adefisoye e safe number yen pelu prophet michael adefisoye send the prayer request si wa ni ori whatsapp pe mi sori e emi fura mi ni ma gbe sugbon gbo ogun ogun to ti wonu e fun opo odun adura seju meji ti ero po lori ila o le mo yanju e iwo na dide mo bonu adura wa le eri ogun ade se fun opatapata aye re ade tesiwaju number na ni le 08064628479 08064628479 to gbo le kan si 08064628479 loruko jesu enikan gbo mi bayi oluwa ni kin gbadura fun ori okun ni ko mo ko jade lenu re loruko jesu mo jemu to nfori oku si olenu pe kan le so pe o de tin kori oku lati bi jo meta o mo jemu yen jona mo jemu yen jona mo jemu to mu kara mo ro iku fun o loruko jesu mo jemu yen jona gbogbo mo jemu to so ninu okan e pe iku ti de o wahala ti de o idamu ti de o loruko jesu oluwa dana sun imo gbo mo jemu na run to ba je pe ti eni mo gbadura fun ori e o ni gbabode aye o ni mu ofa o ni ba o loruko jesu irun fofun lo fi lo ba awon baba nla re o ni fa isan lugba o ni fi lu oju ale o jesu oluwa wa amen
3: se ranse yi nilo iranlowo re ni akoko yi nitori awon itesiwaju to n ba ise ranse yi lowo bi oluwa ba fi si olokan lati so sinu se ranse yi tabi lati sanda mewa sibe o ma ri owo olon ninu aye re be ni ogo re yo yo o ni kabamo be ni aye re yo tesiwaju aka number wa leleyi te mo ba wa fi owo si gbogbo eyin te fe gbe owo Moses oke gbogbo eyin te fe partner pelu se ranse yi yala losu lose tabi ni gbogbo akoko ti emi olorun ba ti mi se o pe je ki n gbe owo Moses oke aka number te mo fi si leleyi o 38 02 03 40 72 38 02 03 40 72 38 02 03 40 72 Echo Bank Christ Apostolic Church Anointing with Fire Prayer Ministry Echo Bank Christ Apostolic Church Anointing with Fire Prayer Ministry Bi Olorun ti lu o pe ki ogo se iranse imo ku aye re o ni ku iran re o ni ku ofa o ni ba o gbogbo eyin te n gbe owo Moses oke fun radio program fun gbogbo awon eto lati mu ki se iranse itesiwaju aye yin o ni lole iye kiye ti olorun lu o lowo lowo to send loni send lola send ni pari osu send ni gbogbo ojo in 1 billion fold oluwa yo so pada fun o ni se laso amen
4: Oluwa ti fi kokoro aseyori le Joseph lowo nipa titumo ala be Oluwa yo fi kokoro aseyori lewo na lowo lati ja aja segun ninu ipade adura Sunday asotele meje ati Thursday asotele meje to ma waye ni CAC Anointing with Fire Prayer Ministry akuri kokoro aseyori success key Oluwa ti ya awon Thursday won yi soto lati yonda kokoro aseyori ibukun re Thursday April 23 April 30 May 7 May 14 May 21 May 28 ati June 4 bakan na Sunday meje won yi Oluwa ya soto Sunday, April 19, April 26, May 3, May 10, May 17, May 24, ati May 31. Adura Thursday, meja sotele yo ma bere. Lago mejo uro. Bakana adura Sunday, yo ma bere. Lago mejo uro. Oluwa ti sheto kwa mwe reshe on lama ata wuloni emi. Ti yo madera kwa mwe ulu balejo. Baba adura wuli meke lade visoye. Faka shi adura ato nchila kwenye. Ikadi adura ima waye. Ne Christ Apostolic Church. Anointing with Fire Prayer Ministry. Abraham Ezumo Street, off Adeo Road. Adetola bus stop, Lagos. Ulu balejo. Wuli meke lade visoye. Telephone 0803-462-8479 at 0802-203-5389 Ishika ile dafidi ile miofile jikare Yosishi, kosi aniti yoti, omositi, kosi aniti yoshi

0: mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ohun tọ́lọ́run ṣe fún mi ní January tá a wá sí ibàyìí. Wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ní ká ra cement. Ilé yẹn mo ti ń kọ fún 17 years ní ilé bò ó. Ilé yẹn kọ̀ wá ń bẹ̀. But to the glory of God, lẹ́yìn ìgbà tí mo ra cement yẹn, mo akọ ilé yẹn tán within January till now. Láńlọ̀ tó tún wá wà lẹ́yìn mi tún lóun fẹ́ ta tòwó ní àwa lòun fẹ́ ká ra aláàlówó. Ó láwa lòun fẹ́ póun máa da dúró dè wá. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe owó yẹn ní ọ̀nà tí a lérò àtẹ̀mí àtọkọ mi. Àtura ti
1: àtura. Lona. Ele ta yin ko tele.
0: Ben.
1: Odun melo?
0: 17 years.
1: 17.
0: Ben.
1: O wa igba wo le wa sibi?
0: January.
1: January.
0: Ben.
1: Ejo awon to ra cement.
0: Yes sir.
1: So be si wa kuro bi.
0: E mo wa so fo Olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen. Olorun de pari ti wa
1: bi January. Then January 6.
0: Ben sir.
1: E to wa ra ile another.
0: To wa leyin ni o lo awa lohun fe ka ra. Ala lowo la awa lohun ma gbe duro de asugun ati ra bayi.
1: E patewo e kilo e de nwo bayi. Eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
0: since 2007.
1: Nteyin wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se po wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni eti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa te ti o gba ni o. Tele, the same category ni won wa won ajo pari le won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telo mi ti o le da pari bo se po lori oke yi
2: as a little bit man
1: let double grace work for you.
2: Na ori ofe se ko meji
1: o tun pe ni great mercy ni e tun lo ra mi.
2: Amen.
3: Ara yi ti de didi.

0: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji. Mo je ikan lara awon omo baba ninu emi mo de olorun ori oke yi o ti se opolopo ise iyanu ninu aye mi eko mo wa sa
1: eko le ti wa ba
0: ben sa
1: emi na ma de ku lojo
0: la koko ni bi ose meta seyin akobi mi o sick to je pe o nbi she was vomiting. Mo fe gbe lo so hospital o daku. Mo a cha ba mi rescue mo pada sile. O mi ori oke wa nu ile. Mo ni nigbagbo ninu ipe Sam Ojo. Mo nigbagbo ninu ipe Majemu ori oke Ogo. Mo a so fun omo mi mo ni I asked my daughter mo ni do you believe in this God? Only yes. Mo a fun ni omi yen mu. Mo a fi wo loju. O sun lai gbe lo si hospital. Olorun de wo san
1: loju ese
0: loju ese
1: e pa tewo fun mu to ba je niyan lo duro
0: wa ti ba so
1: to ba je niyan lo se yi ni wa ti
0: gbera lo ba je niyan lo duro mi a ti ma siregun oni duro mi ni baba ni ka ma gbadura. Mo ri angeli to wa le ori oke yi to jade o si wa oju yi ti ma yo mi lenu nigba kugba oju e ma ma nda omi ni sugbon nigba ti baba ni ka fi owo lebi to ndun wa ka fi owo si ka gba ni emeje bi wo se ngba mo ri imole angeli to fi wa lori pepe yi si jade o si wa ba mi o si fowo kan oju na mo ri onkan to jade ninu oju na and I discovered that the light was clear. And that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And there is no day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
1: Hallelujah. Iba oloju tin dun.
0: Sir, o ti pe sir.
1: O to sun mele.
0: Sir, o ti le lodun mewa, omi ma nigba to ba digba orun bayin omi ma ma jade loju mo ma lo glasses ni to mi ma ma jade to mi ma ma bi igba to ba ni eyan sokun omi se ma nda loju mi
1: kile wa ri sin
0: sir bi mo be se ngbadura angel yen wa o si fowo kan mi loju mo de ri mo pe bi igba to ba ni kankan jade ninu oju na oju na mo de I now saw the light
1: and it's more clearer
0: clap
1: for Jesus. Agbara Olorun, the power of God, ko pari ogun to.
2: Amen. Finish up that
1: in the name of Jesus.
2: Amen.
1: Jesus name.
2: Amen.
3: Come for me to your
2: glory. Come for me for your glory.
3: Your fortune is crying for mercy.
2: Your destiny is crying for mercy.
3: Aran ni ogun.
2: They have been oppressed.
3: Your work is
2: been oppressed.
3: My brother, lift your legs.
2: My battle is torn. Oh, mercy, conquer.
3: Oh, goodie, anu ba fall.
2: Everybody that mercy doesn't speak of
3: it. I am not for your daoro.
2: May every that mercy for
3: him.
2: My life battle is torn.
3: Anu ba sewole.
2: Oh, mercy, conquer for me.
3: I want to stop my life.
2: I know.
1: fun mi
2: wa fun mi
1: anu
2: ese
1: ja
2: fun mi
4: Praise the Lord. Oruko temi ni Malomosola. Mo wa lati ilu Eko ni Apapa. O ti to odun meji seyin ti mo tin wa ise. Yawo mi lo ma follow program daddy. So o wa ni ki ma follow program daddy na. Wa ni o ki pe mo ti gbo. O wa di ojo kan, o wa se program daddy. O wa pe mi pe ki ma bo wa. Mo sha wo program yen. Iye lo trigger mi lati wa attend the program ta won okunrin se ni some months back. Mo sha lo bo gbadura mo pada sile. O wa di ojo Friday. Isoru ton se ni ojo Friday mo jumo Saturday ni program tin lo lowo yi. Yawo mi wa wo program yen live. Emi na wa ngogbon ba ji wo ni bi ti o tin wo program yen. Adura kon wa trigger mi lati pray more. Nigba to doju sama won lati bo ara mi si ihoho omo luabi
1: ninu le
4: odo wa sir ninu program yen yawo mi wo mi pe ah ohun to invite mi pe ko won wa pe ki wa gbadura emi go ti se ju ohun lo tori oro yen isi mi ka sha ma fa oro gun mo ba so fun mo ni ah mommy kenneth mo de fe lo program daddy o pe bo iwo na mo bi kan se lo pelu ko si se lo mo ko le sowo bo mo birin yin sha se ba mi boye ka 12,000 fun mi niyan owo moto mo ba wa si program yi mo so wa si program mo sa olohun ni ori oke yi se mo gudo ori mu ta yan ba leri lori oke yi mo gudo ba won ni eri olohun ipe yi olohun baba ko sa anu mi ko si ja anu mi mo sa n gbadura yen mo fi phone mi so do awon to n charge phone be yen mo ba lo sibe ni pe ki lo mo de fi si flight mode ni ti ma se mu ko ni flight mode bayi ko yawo mi lo wole a o ni daddy kini mo tin pe number ila te kan ki lo sele mo ni apa binu mo charge ni o ni bra se yi ti pe ni o bra se yen je church member wa bi won tin pe number yin la te kan mo ni ki lo sele o ni won tin ki lo sele o ni won tin pe yin o ni bra se ni e ke pe dare mo ni ah ile time post ni si ara yin ki lo sele nba tun pe dare ba ni da e pe o ba ni abaraso like lati won mo tin pe yin eni ko lo o ye se ra trucks bi meta o de ve ke ma ba manage e o de jo mo ise mi gogon examine my field ibo ve ke ma ba manage e o ni igba to soro yen o lo ronu kan mi o ni bo to ta ah rasola wa si apapa ni ojo monday na je ki pe won so mo bi mo se gboro yen so bayi agbado ni mo lo ra mi mo ju ti mo bi so agbado nu mo sare wa si bi bayi mo ma kan gbe omo dani to n pray for me ni bi bayi mo kunle mo sa gbadura lori ere mo lo si ori apata mo lo gbadura mo ra won daddy wa yi na mo ni kan jo pe se mo le ri baba won ni gbogbo nkan ti mo ba fe so pe to wa di deep inu program bayi pe kin wa so in fact nigba ti ma pe yawo mi pada ti ma so fun pe nkan to sele leleyi yawo mi pariwo lori phone ni o pariwo lori phone won ti wa ni kin wa bere ise ni eni gan npe kin sa ti wa bere leni tori praise the Lord. Igba ti mo de gbo program daddy ni ojo Friday mo ni mo Saturday yen. Nkan to tun je ki wa ni wi pe baba ni omo August ni awon. Omo August je ni emi na. August 12 ni mi. Mo wa so fun Olorun. Olorun baba Sam Ojo se beje fun mi. O de oh my goodness. O de se beje fun mi. O se fun mi.
1: Oh my goodness.
4: O se fun mi daddy. Olorun ma fi pe yo ma fi da mu ijobo kokoko loruko Jesu.
1: Amen.